Batu sombong bana dia. Kakamah dia. Lain namu udanta. Otoda lah iko. Udanta pulang yo.

Oh si, kuang yo kono. Dia teh batang rambia kuang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku